Yes. Yoli, ha pa rin sa rekate pal kumang. Naknaske si John, naske kau, naske kau. Naske sakal, ismet sa unak narak lilok lakam. Awan ang manjus rili kawa Diyos, manyanak. Naske sa keli rusilal, manyan sa kresing kili kalok lak na Diyos. Anak wan ing kata kacen nak li akuing ing kata eksius kaus manak nak utung na repo nak lilok lah cocok sakal cocok sakal bajal ci